0: Gayunman, sinabi ng ministro na may nakahanda ng protocol sa mga ospital sa Perth sakaling magbago ang sitwasyon.
1: Again, many countries that are already repatriating passengers from this cruise ship, the US, the UK, and others, are only subjecting their repatriated passengers to a managed quarantine arrangement at a hospital or at a centre like Bullsbrook, usually for 2 or 3 days, and then allowing those passengers to move into a home-based quarantine arrangement. We have decided on a precautionary basis to take a stronger approach to that.
0: Sa ibang balita, binatikos naman ng mga universidad at academics ang plano ng koalisyon na bawasan ang migration at bilang ng international students sa Australia. Babala nila na maaari itong makasama sa ekonomiya at magdulot ng pagkawala ng trabaho. Iminumungkahi ng oposisyon ang isa sa pinakamalaking pagbawas sa migration sa kasaysayan ng Australia, kung saan tinawag ni Nationals leader Matt Canavan na isang scam o panluloko ang kasalukuyang dami ng international students sa bansa. Ngunit ayon sa university sector, malaki ang inaasahan sa mas mataas na tuition fees mula sa overseas students. Maari ding magkaroon ng seryosong epekto sa ekonomiya ang malalim o malawakang pagbabawas. Sinabi ni Universities Australia Chief Executive Luke Shee na ang pagbabawas sa bilang ng international students ay makakaapekto hindi lamang sa universidad, kundi para sa mas malawakang ekonomiya sa panahong parehong nakakaranas ng pressure ang dalawang sektor. Balita naman mula sa Pilipinas, bumuo ang Department of Justice o DOJ ng isang special panel upang imbestigahan ang mga naganap na kaguluhan sa Senado at ang pag-alis ni Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senate Complex nitong nakaraang linggo. Ayon pa sa DOJ, magsasagawa ang panel ng masusing case build-up kaugnay ng mga insidente sa loob ng Senado mula May 11 hanggang May 14, kabilang ang umano'y kaguluhan, pagpapaputok ng baril at mga pangyayari kaugnay sa pagtakas o pag-alis ni De La Rosa mula sa gusali. Naging sentro ng kontrobersya si De La Rosa matapos kumpirmahin ng International Criminal Court o ICC na may inilabas itong arrest warrant laban sa senador kaugnay ng umano'y crimes against humanity na konektado sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon pa kay Justice Secretary Frederick Vida, handang makipagtulungan ng pamahalaan sa ICC at posibleng arestuhin si De La Rosa kung susubukan itong umalis ng bansa. Sinabi rin ng DOJ na inilagay na sa immigration lookout ang senador upang mabantayan ang kanyang galaw. Samantala, pinaalalahanan naman ng Commission on Elections o COMELEC ang mga Pilipino na magparehistro o mag-update ng kanilang voter records bago ang deadline ng voter registration. Hinimok ng COMELEC ang mga kwalipikadong botante, kabilang na ang mga may maling detalye o may mga nais mag-update ng record, na magtungo sa mga lokal na COMELEC office upang maiwasan ang aberya at pagdagsa ng aplikante bago ang deadline. Hanggang May 18 o Lunes na lamang ang voter registration para sa mga nasa Pilipinas, habang magpapatuloy naman hanggang September 30, 2027 ang overseas voter registration para sa 2028 Philippine National Elections. At sa panahong ito, hinihikayat na magparehistro ang mga nasa labas ng bansa, mga first-time voters na nasa abroad o yung mga rehistradong botante sa Pilipinas na lumipat na sa abroad. Maari namang gawin ang overseas voter registration sa Philippine Embassy, mga Philippine Consulates, Cultural Office at iba pang opisyal na registration centers sa abroad. Pinapayuhan din ng COMELEC ang mga botante sa Pilipinas at sa abroad na regular na tingnan ang opisyal na anunsyo at tiyaking updated ang kanilang mga records. Balita naman mula sa komunidad, masisilayan sa Canberra ang makulay na pagpapailaw sa ilang pangunahing landmark sa May 21 bilang bahagi ng pagdiriwang ng 80th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Australia. Iilawan ng kulay asul, pula at dilaw ang mga kulay ng wataut ng Pilipinas, ang limang kilalang landmark sa Canberra, kabilang na ang National Carillon, John Gorton Building, Treasury Building, National Library at Quest Icon. Ayon pa sa Philippine Embassy sa Canberra, bukod sa pagpapailaw, patuloy ding nagsasagawa ng cultural community activities ang embahada para palakasin ang people-to-people connections at pagkakaunawaan ng dalawang bansa. Sa kasalukuyan, kabilang ang mga Filipino o ang Filipino community sa pinakamalaking migrant communities sa Australia. Balitang Eurovision tayo, pasok na ang Australia sa Grand Finals ng Eurovision matapos ang semifinals performance ni Delta Goodrem na mapapanood ngayong linggo ng umaga. Kasama ng singer,

songwriter, ang isang harpist sa kanyang kantang Eclipse, kung saan bahagi ng performance ang pag-angat sa kanya sa ere mula sa ibabaw ng kanyang piano. Kasama ng Australia na nakapasok sa Grand Finals ang Bulgaria, Ukraine, Norway, Romania, Malta, Cyprus, Albania, Denmark at Czechia. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, sa Perth, maaraw at 30 degrees Celsius. Maulap naman sa Adelaide at 20 degrees. Sa Melbourne, may mga pag-ulan at 22. Sa Canberra, maulap at 19 degrees Celsius. May pag-ulan sa Sydney at 23 degrees. Sa Brisbane, may mga pag-ambon din at 24 degrees Celsius. Uulanin din sa Cairns at 29 at maaraw sa Darwin at 33 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Abangan naman ang ating panayam kay Papa P at sa kanyang anak na si Inigo Pascual sa ating tugtugan at kwentuhan ngayong araw ng Sabado. Ako si Edenel Magdibay para sa SBS Filipino.

At yan ang awiting dahil sa'yo. Kayo'y patuloy na nakikinig dito sa programa ng SBS Filipino ngayong araw ng Sabado. Magandang umaga mga kababayan. Magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayong Saturday morning, May 16, ikalabing anim ng Mayo taong 2026. At nako, Edinal Magtibay po ang kasama nyo hanggang alas 11. Wala ngayon si Papa Dan, pero ibang Papa ang makakasama natin sa programa ngayon. Umaga, iba ang ating makakasamang makakapanayam today. Pero antabayanan po ninyo ang iba pa nating mga gana. Pero napakinggan po ninyo itong awiting dahil sa'yo. Mga napaindak po ba kayo? Napazumba ng kaunti kasi alam ko medyo popular itong awiting ito sa mga nagzuzumba at medyo napaindak-indak kayo doon sa awiting ni Inigo Pascual. Isa po siya sa mga batang mga awit na mula sa Pilipinas, isang OPM singer, pop and R&B love song artist din siya at kilala bilang isa sa mga mga batang henerasyon ng mga artist at anak ni Piolo Pascual. So, patikim pa lamang 'yan dahil mamaya ibabahagi natin sa inyo ang panayam natin mismo kay Inigo at hindi lang sa kanya kundi sa kanyang ama na si Piolo Pascual dahil narito po sila ngayon sa Australia para sa kanilang Father and Son Tour. At mula nga sa musika, pag-arte, hanggang sa buhay sa likod ng kamera, pag-uusapan natin kung paano nila nabuo ang kanilang matatag na relasyon bilang mag-ama habang parehong nasa ilalim ng spotlight. At aalamin din natin kung paano naging tulay ang performance or performing arts at musika para mas maging malalim ang kanilang samahan o relasyon at kung paano nila hinaharap ang pressure ng showbiz at maging ang social media. Nako, pakinggan ninyo yung mga tugon nila tungkol doon sa mga online criticisms at bashers kung paano nila pinoprotektahan at sinusuportahan ang isa't isa laban sa mga online bullies habang nananatiling grounded sa gitna ng kanilang kasikatan. Nako, marami po tayong ihahatid sa inyo tungkol kay Piolo at Inigo. Pero sa mga tagapakinig natin na mukhang matagal na dito sa Australia at kung hindi nyo man inabot or hindi nakarating sa inyo kung sino si Piolo at si Inigo. Bibigyan ko kayo ng konting background. Sino bang hindi pa nakakakilala, lalo na kung kayo po ay mahilig manood ng mga pelikulang Pilipino. Si Piolo Pascual ay isang kilalang aktor, singer, model, producer at television personality mula po sa Pilipinas. Itinuturing siyang isa sa pinakasikat at pinakarespetadong leading man sa Philippine entertainment industry. Sumikat siya noong dekada 90 sa unang bahagi din ng 2000 sa pamamagitan ng mga teleserye, pelikula at meron din siyang music album. So kung mapapansin nyo noong mga panahong yon, siya yung madalas na bida o leading man ng maraming mga soap opera o yung mga teleserye noon. At hanggang ngayon, aktibo pa rin siya sa showbiz at patuloy na hinahangaan ng maraming Pilipino sa buong mundo. So marami po siyang mga naging pelikula at meron ding mga international films. May mga indie films din siya na mga sinubukan bukod doon sa mga teleserye at iba pang pelikula sa Pilipinas. At bukod po sa pag-arte, meron din siyang music career. Nakapaglabas na rin siya ng ilang albums at nagkukonserto. Kilala siya sa kanyang mga romantic ballads at acoustic performances. Mamaya, ipaparinig natin sa inyo yung ilan sa kanyang mga awitin. At si Piolo po ay ama ni Inigo Pascual, ang ating tampok din na artist ngayong umaga. Isa rin siyang aktor at singer at hinahangaan din ng publiko ang kanilang closeness bilang mag-ama. Ito namang si

0: Nay?
1: Saan niya? Natanggap ko na ang perang pinadala mo sa Remitly. Salamat, Nak!
0: Walang ano, Ma. Napakainit ito sa Australia. Kailangan ko ng tulong mo. Ikaw lagi ang gumagawa ng pinakamasarap na halo-halo. Gustong-gusto ko talaga.
1: Oo naman.
0: Ang sarap. Salamat, Nay.
2: Maghalo-halo kasama ang pamilya. Talagang the best. Manatiling magkalapit kahit magkalayo. Magpadala ng pera sa Pilipinas gamit ang Remitly app.
3: Spectrum Business ayuda a pequeños negocios en todo el país con internet gratis para siempre. En Rochester, nuestro internet con fibra óptica acelera las ideas de este colegio. Y en Austin, un gimnasio transmite sus clases con internet rápido y confiable. Obtén Business Internet Advantage gratis para siempre al obtener 4 líneas de móvil. Visita spectrum.com/gratis-para-siempre para más información. Spectrum Business. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones. Servicios no están disponibles en todas las áreas.
4: Enjoy ba kayong makinig sa SBS Filipino? Ipagpatuloy natin ang usapan sa aming Facebook page. I-like ang SBS Filipino page at makisali sa usapan. SBS Filipino sa Facebook.
5: Nagbabalik tayo sa ating programa dito pa rin sa SBS Filipino, 10:31 ng umaga ang ating oras ngayong araw ng Sabado. Kumusta po kayong lahat? Naku, ngayong araw ng Sabado, sana nakapahinga ngayong weekend yung iba sa inyo. At kung kayo man ay kumakayod-kayod ngayong araw ng Sabado, naku, sulitin ang extra, or yung mga penalty rate kung kayo man ay may mga racket. Minsan kasi talagang kailangan, doble-doble ng oras ang kailangang ilaan, lalo na at maraming pinagkakagastosan. Pero saludo tayo sa lahat ng ating mga kababayan, lahat ng mga Pilipino, mga naririto sa Australia na patuloy

0: na nagtatrabaho at binubuo ang kanilang pangarap dito sa Australia. Nako, at sa lahat din ng mga may ipinagdiriwa ngayong araw, nako, sana po ay maging masaya ang inyong mga celebrations, kung ano man ang mga ganap o mga event ngayong week na to. Pero speaking of event, nako, sunod-sunod na po mga inaasahang pangyayari sa ating komunidad sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na araw. At ngayon pa nga lamang nararamdaman na natin ang dami ng mga nagaganap sa komunidad, katulad na lamang ng selebrasyon ng 80th taon ng pagkakaibigan o yung bilateral relations ng Australia at ng Pilipinas. So 80 years na po ang ugnayan na yan ng dalawang bansa. Kaya maririnig nyo rin, makikita nyo rin sa ating mga balita yung iba't ibang mga events. At kanina, dun sa ating news bulletin, ibinahagi natin ang mga magaganap sa Canberra. So sa 21st of May, makikita ninyo iilawan ang iba't ibang mga landmarks sa Canberra ng kulay ng watawat ng Pilipinas. At yan ay bahagi pa rin ng pagdiriwang ng 80 years ng bilateral relations ng Australia at Philippines. At hindi lang yan, ngayon ding Mayo, pinagdiriwang naman natin ang Heritage Month. Kaya't sa patuloy na pagmamalaki natin ng kultura ng Pilipinas at nating mga Pilipino, ayan, ibabahagi natin yung iba't ibang kwento ng ating pagkakakilanlan ng ating mga pinagmulan. At hindi rin tayo mauubusan ng iba't ibang mga kaganapan, mga konserto. Maaari po ninyong puntahan ang aming website, sbs.com.au/Filipino. May listahan tayo dyan ng mga magaganap na mga community events at saka mga concerts, upcoming concerts, mga OPM artists na pupunta dito sa Australia, yung iba mga kakatapos lamang at magtatanghal. Kabilang na nga itong tampok po natin na sa ating programa na sina Inigo at Piolo Pascual. Kagabi, natapos na nila ang kanilang unang konserto para sa kanilang Father and Son World Tour na ginanap sa Liverpool. So kagabi yan, at susunod naman na magkakaroon sila ng pagtatanghal sa Melbourne sa mga susunod na araw. At atin naman pakinggan ngayon ang mga naging panayam natin sa kanila sa isang press con na ginanap sa isang restaurant sa Blacktown. Kung saan mapapakinggan nyo po dito, medyo yung audio lang natin siguro medyo mahina ng konti, pero mapapakinggan po ninyo ang tinig ng iba't ibang mga media practitioners na nandito sa Sydney na nagbigay ng kanilang mga katanungan dito po sa mag-ama na si Piolo at Inigo. Pakinggan natin ito.
1: Of your actors and both of your singers, saan kayo mas komportable in terms of, do you prefer singing in front of a large crowd in, say, Araneta, or were you more comfortable na dinidirect kayo in a movie?
2: Doon po sa mas malaki yung bayan.
3: Tama naman!
4: Music po talaga. I'd rather more comfortable singing.
2: For me, I am blessed to be able to enjoy both. When I get to sing, it's a live audience, and when you're acting in front of a camera, both are really different, but at the same time, the passion comes out, you know, when you sing and when you're acting.

0: at o yung mga paboritong aktor na sa big screen? Yan ba ay nararanasan nyo pa? Kailan ba kayo huling nanood ng sine? O baka naman kayo ay mas komportable nang nasa bahay, nakaupo sa couch at pipindutin na lamang ang remote at doon na lamang aabangan ang inyong mga paboritong artista o yung mga pelikula at mga serye na inyong inaantabayanan. Pwede nyo ibahagi sa amin ang inyong mga opinion o ang inyong mga kasalukuyang preferences ano bilang audience at ibahagi nyo yan sa amin sa SBS Filipino. Sa atin namang pagbabalik, mapapakinggan natin at babalikan natin ang naging panayam ng ating kasamang si Claudette Centeno kay Inigo Pascual at kung saan ibinahagi po niya ang kanyang pakiramdam bilang isang migrante dahil itong si Inigo ay lumaki din sa US o sa ibang bansa at kung paano siyang nakaka-relate sa mga karanasan at iba pang mga pinagdadaanan po no ng mga migrants at bilang isang aktor na rin o isang mga awit na rin na bagong pumapasok sa industriya na matagal nang ginagalawan ng kanyang ama. Lahat ng yan makalipas po ang ilang paalala at awiting Lumang Tugtugin by Inigo Pascual.
1: Hey guys, this is Inigo Pascual for SBS Pop Asia.

bukas sa Auburn Youth Center. At ayon nga po sa Australian Institute of Health and Welfare, AIHW, mahigit 122,000 po na mga katao dito sa Australia ang tinatayang nakakaranas ng homelessness simula po noong 2021 census. Kabilang din po ang mahigit 7,600 na rough sleepers o yung mga natutulog sa lansangan. Dagdag pa rito, nasa halos 290,000 na mga katao naman ang humihingi ng tulong mula sa mga specialist homelessness services mula noong 2024 hanggang 2025, habang patuloy ding tumataas ang bilang ng mga taong nasa panganib na mawalan ng tirahan dahil sa mataas na cost of living at kasalukuyang yung mga hindi abot kayang pabahay. Kaya sa panahon po ngayong winter, mas magiging mahirap ang sitwasyon ng mga vulnerable groups dahil sa malamig na temperatura, kaya't marami sa kanila ang nangangailangan ng mga ganitong gamit. At sa pamamagitan ng itong mga simpleng pagbibigay ng jacket o kumot, yung mga hindi nyo na ginagamit na mga winter clothing, umaasa yung maraming volunteer po ng komunidad na makakapaghatid hindi lamang ng init, kundi pati na rin ng pag-asa at malasakit sa komunidad ngayong winter season. So, ayan po ang isa sa ating mga pabatid ngayong araw ng Sabado. At ako naman po ay magpapaalam na, at ang panghuling awitin natin ngayong umaga ay isang awitin mula kay Piolo Pascual. Narito ang Through the Years. Maraming salamat mga kababayan, magandang umaga at happy weekend sa inyong lahat.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Burmese on mobile, online, and on radio.
1: Mobile, online, and radio Burma. Then ha SBS Myanmar vai ne tu shi ni da phit par. Ye ne ga sa tin lo chinou tu thong lwin niya ga yu ya mi pai shin mya ko a thi ma pyu ba de. Myanmar vai si sin ma Gurenge naingan ma Kama Regal lu myo ne thro ye she yakin ga ne yaku pisau pan kala shi tat chi mya ko garawa pyu ba de.

0: lamari babu wanda bindiga ko wani abu ya same shi a cikin musali na a cikin yasobe yara guda biyu a cikin secondary school kuma yan ss1 yara guda biyu so da 39 duka yan secondary primary school na musali kenan na kawai yawa yaran nan duka mun zo na muyi musali duk wanda suke kuka korafin kukan to yara da muka zo da muka yi lissafi yara 43 ne cikin
1: hukumomin jihar Borno ba su ce uffan ba game da lamarin zuwa lokacin hada wannan rahoto mahaifin da muka zanta da shi yayi ikirarin cewa har zuwa mare canjiya ba su ji komai ba daga hukumomi
0: daga gwamnati ya zuwa yanzu ya gaskiya ba mu ji lamari sai dai wasu motocin soja wanda suka dawo wanda suka doke wannan baka ba sauran gwamnati kan ba mu ji menene za a yi magana a kai ba a kawai mun dan ba mu da yan sanda bayan sojoji ba wani hukumomi wanda suke mulki a nan sai soja da kuma yan vigilante wato kenan wanda suke zama suna tamaka yan gari wanda suka shiga cikin vigilante
1: Lamarin na zuwa ne daidai lokacin da hukumomin ilimi a jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya suka fitar da sanarwa inda suka bayyana matukar takaici da gagarumar damuwa kan mummunan harin da ya sanadin kashe wani malamin makaranta da sace wasu dalibai a jihar. Sanarwar ta ce hukumomi karara ba su iya tantance yawan daliban da aka sace ba. Sun kara da cewa an tura karin jami'an tsaro zuwa yankin a kokarin kubutar da daliban cikin aminci. Rahotanni sun ce tun farko an ba da umarnin rufe makarantu a yankin bayan kai wannan hari amma sai gwamnatin jihar Oyo daga bisani ta umarce su ci gaba da karatu ranar Litinin bayan tura karin jami'an tsaro ko da yake har-haren yan bindiga da satar mutane dan neman fansa sun fi zama ruwan dare a arewacin Najeriya a baya-bayan nan jihar Oyo na fuskantar karin ayyukan tarzoma masu alaka da gungun masu aikata laifi Ahmad Kabo Idris, Sashen Hausa na BBC a Abuja, Nigeria.
2: Tawaro yau dai muna Nigeria inda nan kuma batun siyasar kasar ne inda nan gaba a yau Asabar ne jami'ar APC mai mulkin Nigeria za ta gudanar da zaben yar tinki a fadin kasar dan fitar da mutanen da za su yi mata takara a zaben yan majalisar wakilai a shekara mai zuwa 2027. Takazunas da shugaba Tinubu ya fitar da sanarwa akan zaben inda ya kira ga shugabannin jam'iyyar da gwamnonin APC da sauran jagororinta su tabbatar da gaskiya da adalci matakin farko dai na fitar da yan takarar ya tayar da kura inda masu neman takara da yawa ke zargin dauki dora da sunan maslaha ga rahoton Muktari Adambawa
3: ana iya cewa ƴaƴan jam'iyyar APC suna cin sunwaye gari cike da zulumi da tunanin yadda kurar ta taso za ta wanye idan sun je cibiyoyin zaben fitar da gwani na jam'iyyar su a fadin Najeriya ɗaruruwan yan takara ne dai ake sa ran za su fuskanci ƴaƴan jam'iyyar APC masu rijista don tantance zakarin da za su yi musu takara a zaben baɗi musamman a mazaben yan majalisar wakilan da suka kasa cimma maslaha a cikin sanarwar da ya sanya wa hannu shi da kansa shugaba Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci shugabannin jam'iyyar APC da gwamnonin su su ajiye san zuciya su baiwa duk wani mai neman takara dama bai daya su kuma tabbatar ya shiga zaben ba tare da wani shamaki ba ya ce duk da yake mutum ɗaya ne zai yi nasara akan duk wani tikitin takara da ake ta kaddama amma kamata yayi su bar dama ga wanda Allah ya kaddara ba zai samu nasara ba dan ya gamsu a ransa cewar an yi masa adalci to ko wani tsari jam'iyyar ta shimfiɗa domin wannan zabe Bala Ibrahim shine daraktan yada labarai na ƙasa a APC
4: a yau din nan dai ake fara wannan zabubbuka na fidda yan takara na jam'iyyar mu na APC kuma an gama shiri tsaf ko ina a mazabu sama da 8,000 da doriya za a samu wurare inda jama'a za su yi kato bayan kato a kananan hukumomi 774 da ake da su a Najeriya domin jama'a su zabi wanda suke so su jagorance su jam'iyya ta yi dukkanin shirye-shiryen da za a yi an tura ma'aikata kuma dama abin da za a aiki da shi shine za a duba rijista na halattattun yan jam'iyya waɗanda suka biya jam'iyya ko suke biyan jam'iyya haƙoƙinta a tabbatar cewa ba bara gurbu bane sahihan yan jam'iyya ne sannan kuma dama akwai rijista wanda hukumar zabe mai zaman kanta take da shi wanda aka gabatar da wannan za a aiki a tantance in an tabbatar cewa halattattun yan jam'iyya ne sai su yi layi su yi zaɓe su zaɓa abin da suke so kuma abin da suke so da ƙarfin Allah shi za a ba su
3: zaɓen fitar da gwanayen APC na yau shine na farko wanda zai zama zakaran gwajin dafi a jerin zaɓukan yar tinki da jam'iyyar mai mulki za ta yi daga nan zuwa ranar Asabar 23 ga wannan wata wajen fitar da mutanen da za su yi mata takara a kujerun yan majalisar dokokin jiha

0: da 'yan majalisar wakilai da 'yan majalisar dattijai da ma 'yan takarar gwamnoni da kuma shugaban kasa. Tunubu dai ya ja hankali game da wajibcin shigar da mata da matasa domin a dama da su. A cewar sa bai kamata a mayar da waɗannan muhimman rukunai na al'umma baya ba. Ya kuma ce jazaman ne 'yan sanda da jami'an tsaro su nuna ƙwarewa kuma su guji wuce iyaka a wuraren zaben. Ya nana da cewa aikin su kawai shine tabbatar da ganin komai ya gudana a cikin kwanciyar hankali da lumana. Muktar Adamu, BBC Hausa, Abuja, Nigeria.
1: To yanzu karfe 7 na safe ne, saura minti 15 kenan a Bargaja dake jihar Sokoto Nigeria da kuma Bargaja dake jamhuriyar Niger. Za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na internet bbc.com, inda za ku iya karanta labarai da dimidimin su, sannan za ku iya tattauna akan labarin da muke kawo muku a shafukanmu na sada zumunta da muhawara. To a farkon shirin an ji cewa shugaba Trump ya ce dakarun Amurka da na Najeriya sun kashe mataimakin babban kwamandan kungiyar IS na duniya a wani hari na haɗin gwiwa. To masana harkar lafiya da yana gargaɗin yawan amfani da kayayyakin roba da mutane ke yi yau da kullum, musamman ma a gidaje wajen sha da cin abinci da dafa abincin, cewa wato hakan ba ƙaramar illa bane ga lafiyarsu.
2: In ana bincike haka a gawa, to a wasu fa zaka ga kwakwalwansu akwai roba sosai a irin inda ya kamata kwakwalwa ya samu ya aiki da kyau wajen koyan ilimi ko magana ko wasu abubuwa, zaka ga robobi sun tattoshe wurin nan. Wasu kuma haka a zuciyansu zaka ga duk roba ya ciccike jijiyoyin da suke zuciya, yana hana zuciya aiki da kyau.
1: To za a ji wannan a filinmu na lafiya zinariya idan an kasance da mu a shirin hantsi. Yanzu sai filin gane mini hanya. To wani jigon dan siyasa a Najeriya ya yi kira ga jam'iyyun hamayya na kasar su tabbatar sun ci gaba da aiki tare, duk da barakar da ake gani sun samu bayan ballewar Peter Obi da Rabi Musa Kwankwaso daga jam'iyyar Hadaka ta ADC zuwa jam'iyyar NDC. Buba Galadima da ya ce babban abokin hamayar su shine Bola Ahmed Tinubu da jam'iyyar APC, don haka bai kamata su juya wa kai su juya juna kai ba, suna sukar juna don kawai siyasa ta raba su daga bisani ba. Azantawar su cikin filin na gane mini hanya, Muktar Adamu Bawa ya fara da tambayar Buba Galadima wanda babban aminin siyasar Kwankwaso ne, hikimar su ta yanke shawara koma NDC.
3: A shinshinan mu an ba mu shawarar cewa mu nemi makoma, domin kila ba za mu samu yadda muke so ba a kotun da muka je. Kuma mun gaya wa dukkan waɗanda suke kusa da mu a cikin jam'iyyar ADC, amma aka ce mu saurara tukunna, mu tabbatar da abin da kotunan za su yi. Kamar dai yadda aka zata, kotun nan ta tabbatar da abubuwan da aka gaya mana a ɓoye, ta zo ta yanke hukunci. Supreme Court ma kotun ƙoli wanda za ta iya cewa gashi ya ba wani wanda zai musu, ta ce mu koma baya kotun High Court mu faro rigima.
0: Amma wasu suna cewa ai kamar ADC ta yi nasara tun da har an ba da umarnin cewa a maida sunan David Mark a shafin INEC, wannan kuma ba nasara ba ce ba da ya kamata a ci kun yi murna kun tsaya ADC.
3: To no, ci gaban mai tonon rijiya ne. Ai in aka ce a maida sunan David Mark, ai babu zancen kuma a koma wani kotu a ci gaba da ba'asin abin da ya wuce. Amma fa aka maida mu baya, to wannan taraddadin in mun tsaya jira zai iya fa kai mu sai dab da zabe kotun farko ko ta biyu kafin a zo Supreme Court su yi mana abin da ba ma so. Mu ko bukatar mu shine dukkan yadda za a yi a samu dan takaran da zai tsaya da Tinubu a kowace jam'iyya ne, in ma ya yayyanke wuyan dukkan sauran jam'iyyu, in dai ya saura kai koda makara ce ta saura amma tana da rajistar cewa za ta tsaya zabe, duka mu taru mu zabe ta.
0: Kai ambaci Tinubu kana cewa yayyanke wuyan jam'iyyu, al misali suna da cewa su zargi ne tunda ba ku iya gabatar da hujja ba da cewa
3: ai mai magana wawa ne, miji magana ba wawa bane. Dukkan abin da yake auku wannan ai an san da hannun gwamnati a ciki. Waye kuma gwamnatin? Jam'iyyar APC da gwamnatin Tinubu. To za su fito ne su gaya maka cewa

0: suke yi?
1: To me zaka ce zargin da wasu suke muku na cewa ku mutanen Kwankwaso kun bi Peter Obi ne kawai saboda kawai akwai zalama ta cewa lalle sai ku yi takara mai kwan ku zauna anan inda za a hada kai a fitar da wani dan takara kwakwara wanda zai tinkari jami'ar APC.
0: To ai inda kwakwara ne ai ba dan takaran da kai Kwankwason amma yana da nashi rauni kila ta wadansu abubuwa da yawa hanyoyi da yawa wanda yake gani in ya tsaya akan kafarsa ba zai samu goyon bayan dan boko waɗanda suke gani hasada da kyashin sa na yayi abin da su ba su isa su ba tunda muna son mu gyara ƙasa muna son mu yi mulki in ka kira shi zalama ai ba kai laifi ba in ba mu zalamar mun yi hubbasa na karban mulkin ba ina za mu samu daman da za mu gyara ƙasa talaka ya amfana talaka ya numfasa ƴaƴansa su samu makaranta ƴaƴansa su zama mutane a samu magani a asibiti a samu hanyoyi a samu waye
1: amma kun je NDC ne da burin cewar Kwankwaso zai samu takara
0: a ai wannan din na Allah ne ai ana iya wayan gari gobe a ce Kwankwaso ya zama shugaban Najeriya ko Allah ba zai iya yin haka ba
1: amma api mafi akasar mutane sun tafi ne akan tunanin cewar yanzu kun mika wuya Peter Obi ya fito takarar shugaban kasa ko kuma ku mara masa baya a matsayin mataimaki
0: ai rashin fahimta ne in ma Peter Obi ai abin da ake kira muna goyon bayan inya duk zage-zagen da ake mana muna ji kap dinsa amma rashin sanin tarihi yasa ake wannan in ma haka ne
1: me yasa kace haka
0: in ma haka ne ai da kakanninmu aka fara Sardauna da Tafawa Balewa su suka fara aiki da Inyamuri yayin musu shugaban kasa Azikiwe ko ba haka ba tarihi
1: jamhuriya ta farko
0: ai
1: haka tarihi ya
0: nuna a jamhuriya ta biyu Shehu Shagari da sauranmu mukarraban mutanen Arewa bamu hada kai da Inyamurai mun kafa gwamnatin Shagari ba Ikwe mai yana mataimaki ai duk wanda ka dauke shi mataimaki a constitution din Najeriya ka yadda da cewa idan Allah ya dauki ranka shi zai gado na uku ka manta ne cewa da aka je zaben fidda dan takarar jam'iyyar PDP a 1999 a Jos dukkan wani dan arewa babba a karkashin sa Adamu Ciroma da su Sani Zangon Daura Ikwe mai suka zaba to mu ba mu ne farko ba Aminu Kano da ake zance bai yi alliance da NCNC ba
1: ta Azikiwe
0: to akan mu aka fara saboda ka mutane basu san
1: abin mutane
0: fargabansu duk mai fargabansu
1: fargabansu shine cewar al misali agenda ta raba Najeriya mai yuwa har yanzu akwai wani bangare na al'ummar Ibo wadanda suke da wannan tunanin na cewar ballewa daga Najeriya
0: to kai ka manta tunu da yace ba ruwan shi da Najeriya ma shi da kansa ba ma mukarrabansa ba kun zabe shi yanzu yana gallaza mana ka taba jin Peter Obi yace a raba kasa
1: amma dai duk wannan zargi ne haka ta
0: zargi
1: ta cewar
0: Tinubu bai fada ba Tinubu bai ma yadda da Najeriya ba amma kuka zabe shi me kuka yi wa gwamnonin arewa da yanzu suke goyon bayan sa gaba ɗayan su kap din su 18 cikin 19 sun yadda da cewa ko sama da ƙasa za ta hadu sai Tinubu ya dawo wato rashin sanin siyasa ne
1: amma me yi wa kila wani tunanin sa ne haka na kafin ya hau mulki ka san kuma ita rayo kullun tunani canzawa yake
0: to ka yadda kenan cewa Peter Obi ma yana iya canjawa ya zama mutumin kirki yana iya ma zama Alhaji Peter Obi
1: wannan ƴan Najeriya ya kamata ai wannan bayani
0: gashin na musu
1: to ya kuke ganin kamar za ku yi tasiri a wannan NDC kun baro can inda kuke da jigajigan mutane ƴan siyasa su Alhaji Atiku Abubakar su tsohon ministan Sufuri Amechi da sauransu nan kuma kun taho Peter Obi kawai da Kwankwaso
0: mu kace ba da Peter Obi kace ba Peter Obi jiha nawa yace a lokacin jiha 13 yace har a arewacin Najeriya in za mu iya mara masa baya ko in za mu tsaya da shi ya mara mana baya a bisa wani sharadi to me zai hana a yi shi in mutum yace kar a yi Inyamuri in ya isa shi ma ya fito kafafin labarai ya ce baya neman ƙuri'ar Inyamuri
1: haka kuke ikirari
0: masu zarginmu ba haka suke ba yanzu kai ka manta Alhaji Atiku Abubakar ya tsaya zabe a ACN da Ben Obi ka manta Alhaji Atiku Abubakar ya tsaya zabe da mataimakin sa Peter Obi ka manta Alhaji Atiku Abubakar ya tsaya zabe da ifenye okowa ko ba nyamure bane da kansu
1: akwai masu zargin ma cewa kawai wannan koma da kuka yi jami'ar NDC kuka balle daga ADC dinan za ku kare ne kawai ma da yiwa shi Tinubu aiki
0: to wannan kuma duka rashin sani ne da kuma rashin sanin siyasa shi Tinubu abin da ya dauko shine a dukkan abin da za a yi baya sanya takara da wani mutum yana so ya tsaya shi dan takara ɗaya tilo
1: amma
0: ba dabara bane
1: ina kuka samu
0: ba kuma basira bace a ce dukkan mu mun taru a gode da man na sha fada sun sani mutanen ADC lokacin da muke kokarin hadakar da muka yi na ga musu cewa mu rarrabu in ya buge wannan wancan yana can in ya buge wancan wannan yana nan in ya buge kafin ya buge mutum ɗan takara biyar an kai zabe saboda haka rarrabu wannan a yanzu a halin da Tinubu yake kokarin yiwa mutane shine mafi alheri abinda ya kamata a yi dukkan jam'iyyun nan su rinka mu'amala da juna mu ba abokanan fadan juna bane abokin fadan mu daya jam'iyyar APC da kuma Bola Tinubu mu dauki alƙawarin cewa koda zabe kwana ɗaya ne ya rage dukkan mutumin da ya rage a cikin mu yana takarar shugaban ƙasa da Tinubu mu tare mu goya masa baya
1: koda ba kwankwasa bane ba koda ba
0: kowaye ma ba so muke mu cire Tinubu ba in kuma mutum ya gani na wannan tunani ba daidai bane yazo ya ga al'umma nashi irin tunanin kuma ni ba wanda yayi wa arewa yaki wanda ya

0: yaki da ni aka ki dauka na naje ibadan aka ki dauka na da yanzu na wuce field marshal
1: to yanzu gashi kana field marshal na siyasa to yanzu me zaka ce wa su magoya baya musamman waɗanda kila guiwa su tayi sanyi mutanen ku yan konkwasiya ana tafi musamman a jihohin ku alal misali sai kuma gashi yanzu kun bi fita
0: haka ne
1: suna ganin
0: muna da ba shakka ai yan konkwasiya sun fada makafi ne basu san hanya ba sai wanda muka nuna musu
1: dan haka kuke amfani da wannan damar
0: dan sun yadda da mu in akwai wani dan siyasa da aka yadda da shi a nashi kungiya irin yadda aka yadda da mu yazo ya fada ko kuma ya nuna a zahirance yace gobe su sa farar hula su fito a ga yawan su
1: amma wani kwarin gwiwa kake ba su din da sun yadda da ku ana iya cewa magana ce amma dai kana buƙatar ka fada wa mutane
0: ai harkar ta bayani ne haƙƙin kuma ai bayani a yada a gaya wa mutane naku ne na yan jarida ku rinka tambayar mu muyi kuma ai sauran zabe shekara daya kusan ko wata goma muna da daman da zamu yi wa al'umma bayani na ƙasar nan kuma mun yi imani za su yadda da mu dan mu ba makaryata bane mu ba mazambata bane mu ba mayaudara bane a cikin harkar siyasa ko mun dacinta ko mutun yana so ko baya so ko zai zage mu ko zai yanke mana wuya za mu faɗa abin da muke zato shine daidai
1: a baya ka dan dauko wani magana na batun cewa yanzu kun bi Peter Obi
0: ban ce maka mu Peter Obi ba fa
1: mun yi
0: muna haɗaka da Peter Obi
1: NDC
0: jam'iyya daya
1: na'am a bayanin ka ka ce ko da an je zabe mai yiwa kila shi Allah ya bawo Peter Obi kuna iya
0: mu bishi zamu bishi tabbas
1: to fargaba wasu shine in kun bishi ka ce dai akwai maganganu da aka yi kafin
0: ma azu dan Najeriya ne shi ko dan Kamaru ne
1: Peter Obi yana cewa dan Najeriya ne
0: to kuma
1: na'am
0: akwai constitution din Najeriya ya bai wa kowa dama ya nemi mulkin Najeriya in al'umma ta yadda da shi ya zama
1: amma abin da nake cewa shine idan yanzu Allah ya baku mai yiwa kun shiga zabe fargaba wasu shine a Najeriya yadda tsarin siyasa yake ba lalle mataimaki ya iya wani tasiri ba ku ganin kila za
0: mu ba irin wannan za mu yi ba muna da yarjejeniya a nan a rubuce kuma mun samu muhimman mutane sun sa hannu na zama shaida na yadda za a ma raba gwamnatin kasar
1: to amma yarjejeniya fa ba doka bace ba ana iya shure yarjejeniya
0: nace maka yanzu Obasanjo yayi kokarin tazarce mun hana shi Jonathan yace shi ba zai fita ba a ce Allah zai ba mu sa'a mu gangami mu hada kai mu dauki tunubin nan mu nuna shi a sama a ce Allah ya ba mu sa'a mun dada shi da ƙasa billahi allazi babu wani mahaluki da zai hau mulki yace zai abinda mutanen arewa ba sa so
2: buba galadima kenan dan siyasa a Najeriya to masu sauraro a madadin Khalifa Shehu Doka jide ya tsara shirin Amir wakili ya da mana sauti ni Muhammad Anur Muhammad nake fatan mu kasance a shirin hatsi daga nan sashen Hausa na BBC

0: Hakane. So meningitis dai ko sankarau yan ana kamuwa ne daga kwayoyin bacteria. Akwai kwayoyin bacteria da suke da dan dama kadan wanda su suke jawo mutum ya samu da sankarau. Akwai wanda ake kiran su Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, su ne wa'annan wanda sun fi da more common, sun fi yawa. Kuma ana samun cutar ne daga numfashi wanda a takaice abin da ake kira airborne disease through droplets kamar ta hatikawa ko tari a gudun da akwai cutar
1: ta
0: sojewa.
1: Iska yake yaduwa kenan.
0: Ta iska yake yaduwa amma.
1: To kamar meye ne alamomin kamuwa da cutar sankarau?
0: Alamomin kamuwa sankarau akwai zazzabi, zazzabi mai tsanani, sannan akwai ciwon kai mai zafi sosai, sannan akwai neck stiffness. Ana kiran shi da taurin wuya, sannan akwai amai, sannan akwai rikicewar hankali. Su ne alamomi da in an gani a jikin mutum wanda a yi gaggawan a kai mutum asibiti. Saboda shi meningitis ko sankarau ciwo ne wanda da zaran an fara magani da wuri za a samu waraka da wuri. So ko ana samun any delay da za a samu zai kawo wa mutum illa a kai.
1: To shin kamar yana kaiwa ga rasa rai ne ko kuma wani lahani haka mai muni idan ba a magance shi a kan lokaci ba?
0: Sosai. Ai sankarau yana daga cikin cututtukan da suna da high morbidity and mortality, suna da kisa sannan suna da illa because da zaran an yi jinkiri mutum zai iya rasa ran shi. So yawanci shi meningitis akwai wayansu kananan cututtukan da suke zuwa kamun meningitis kamar yanzu ciwon kunne, pneumonia, toshewan. Akwai abin da ake kira sinusitis, wani har upper respiratory tract infection. So duk
1: wa'annan hanyar numfashi kenan.
0: Yawwa, hanyar numfashi. So duka wa'annan wani lokaci in wa'annan are not treated properly za su yi leading zuwa meningitis.
1: Wato idan ba magance su ba.
0: Eh.
1: To kamar waɗannan mutane da suka fi barazanar kamuwa da wannan cutar ta sankarau din.
0: Yawanci daga shekara 1 zuwa shekara 50. Kamar yadda na fara magana akwai Neisseria meningitidis, akwai Streptococcus pneumoniae. So wa'annan kowane organism ya danganci da akwai shekarun da su they are more common. Yanzu daga shekara 15 zuwa shekara 50 wa'annan organism guda biyu su kaɗai sun yi kos su ne suke ba da gudunmawar kamuwa da cutar meningitis kashi 90 daga shekara 15 zuwa shekara 50. Sannan na ukunsu akwai Haemophilus influenza. Wannan shi kuma a da ya fi kamuwa da yara ƙanana ƙasa da shekara ɗaya. Kamar mu yanzu arewan Najeriya, so akwai abin da ake kira meningitis bell. So wa'annan sassa ne wanda sun fi barazana cikin kamuwa da cutar. So su ne almost ƙasashen arewa gabaki ɗaya da akwai ƙasashe gefe-gefen kudu su Cross River, Bayelsa, Edo, Benin. And then da arewa. So bayan nan ma na Nigeria akwai na Afirka wanda daga yammacin Afirka har gabas na Afirka su ma suna daga cikin sun fi barazana kamuwa da wannan cutar.
1: Ta yaya mutum zai kare kanshi daga kamuwa da cutar sankarau?
0: In mutum ya yi rigakafi ya rage wa kansa barazanan samun wannan cutar. Na biyu tsaftan muhalli. Na uku a rage shiga cinkoso. Saboda in ana cikin cinkoso mutum ya yi tari ko ya yi hatikawa in akwai mutane sosai a gujin mutane za su kama.
2: Dr. Rayyan Adamu Salihu kenan likita asibitin Nizamiya Abuja. Yanzu kuma sai tambayar mu ta gaba da Mamman Sani Nuhu daga Damagaran Jamhuriyar Nijar ya aiko mana akan bambancin da ke tsakanin Boko Haram da 'yan bindiga. Barista Abula Mabukarci ya yi mana ƙarin bayani kan haka.
3: Dalilin ɗaukan Boko Haram makami aƙida ce, su kuma 'yan bindiga neman kuɗi ne a farkon lokaci, kuma suna cewa suna yaƙi da zaluncin da ake musu ne. Bambanci na biyu shine wanda aka fi hara. Su 'yan Boko Haram sun fi mai da hankali wajen yaƙar sojoji ne da jami'an gwamnati da kuma waɗanda suke gani cewa sun kafirta domin ba su bi aƙidarsu ba, ko kuma domin suna haɗa kai da sojoji da jami'an Najeriya wajen yaƙi da ƙungiyar, ko kuma waɗanda suke ganin cewa sun zama kafirai saboda sun zauna a ƙasa wadda take amfani da dokar Bature da kuma demokradiyya irin Najeriya. Su kuma 'yan bindiga sun fi kai hari kan mutanen gari ne, kuma hari ne wanda za ki iya cewa na kan bada wabi, wanda da farko ya fara ne daga kai hare-hare a kan manya-manyan hanyoyi ake tare motoci ana ɗiban mutane ana karɓar kuɗin fansa. Abin ya girma aka fara kai hari ƙauye ɗaya biyu, daga baya aka fara kai hare-hare kan ƙauyuka da dama a lokaci ɗaya, har ma aka zo aka fara samun hare-hare a cikin garuruwa da kuma wato maraya inda ba a taɓa ganin dacewa.

0: za a iya kai hari ba. Babban bambanci na uku shine ita kungiyar Boko Haram tana da wato haɗin kai ko kuma haɗin gwiwa da kungiyoyin ƙasa da ƙasa irin su ISIS da kuma kungiyar Al-Qaida, wanda su kuma 'yan bindiga yawanci ba su da alaka da irin waɗannan kungiyoyin na ƙasa da ƙasa irin wato na wajen Najeriya. Kuma kasancewar ita Boko Haram tana da alaka da waɗannan kungiyoyi ya sa ta kan samu horaswa da kuɗaɗe da shawarwari daga irin waɗannan kungiyoyin na ƙasa da ƙasa.
1: Akwai inda suka haɗu?
0: Akwai inda suka haɗu. Na farko kin ga ai dukansu suna rike da makami ne, kuma sukan kai hare-hare kan sojoji, sukan kai hare-hare kan al'umma. Sannan abu na biyu, wato akwai kungiyoyin 'yan bindiga waɗanda kya iya cewa kamar sun fara haɗin gwiwa da 'yan kungiya waɗanda suke kama da 'yan Boko Haram a arewa ta yamma da kuma arewa ta tsakiya. Wataran sukan haɗu su kai hare-hare tare, wataran kuma sukan yi haɗin gwiwa, wataran kuma sukan yi musayar bayanai. Kuma cikin 'yan bindigan ma yanzu an fara samun waɗanda suke da'awar cewa suna yaƙi ne domin wato kamar aƙida, kamar misali irin su kungiyar Dogo Giɗe wanda da an san ɗan bindiga ne, yanzu kuma yana ƙoƙarin nuna cewa kamar wato shi ma yaƙin aƙida yake. To kin ga a waɗannan guraren kya iya cewa su 'yan Boko Haram ɗin da 'yan bindiga sun haɗu.
1: Barista Bulama Bukari kenan, mai bincike kan harkokin tsaro a Afirka. Tambaya ta gaba ta kuma ƙarshe da za mu ansa a cikin wannan shiri ta hito ne daga Abubakar Yahaya Lakwaja, inda ya ce yana son sanin hurumin kotu da hukumar zaɓe INEC wajen hana ɗan takara tsayawa takara. Abokin aiki na Ahmad Kabo Idris ya tattauna da barista Abba Hikima Fage kan wannan tambaya, ga kuma abin da yake cewa.
2: To idan mutum zai tsaya a shugaban ƙasa takara, dole ne sai ya zama ɗan Najeriya ne shi, ko da ɗan Najeriya ne shi. Idan ya zama cewa yana da citizenship na biyu, shi muke kira dual citizenship, mana za ka yi zama ɗan Najeriya kuma ɗan wata ƙasar. To kamar kana da passport ɗin wata ƙasa kenan, to shi ma wannan ba za ka iya yin takarar shugabancin ƙasar Najeriya ba. Sannan an samu mutanen da shekarunsu ba su kai ba, su ma an yi disqualifying ɗinsu a ofisoshi da dama. Sannan dole sai mutum ya zama yana da hankali, ba shi da matsala ta wani insanity, wani taɓin kai kenan, sai ya zama ba shi da shi. Sai mutum ya zama cewa shi ba bankrupt ba ne. Bankrupt shi ne mutum da ake binsa bashi ya kasa biyan bashin gabaki ɗaya. Sannan sai mutum ya zama yana da wato certificate na school certificate, tsarin mulkin Najeriya ya faɗa. To shi school certificate an fassara shi a kotu to mean primary school certificate, ma'ana idan mutum ya yi primary to zai iya yin takara a Najeriya, ko da ta shugaban ƙasa ce kuwa. Sannan dole sai mutum ya zama cewa shi ɗan jam'iyya ne, kuma ya zama wannan jam'iyyar ta tsayar da shi takara, ba a yin independent candidate a Najeriya. To sannan idan aka samu double nomination shi ma zai iya zama damuwa, mutum ya zama cewa jam'iyya sama da ɗaya ta tura sunansa. Sannan akwai abubuwa da ya shafi mutum a ce maybe member shi ne secret society, irin kungiyoyin asiri kenan. Duk wanda yake da kungiyar asiri ne ba zai iya tsaya takara ba. Ya tsara mulkin Najeriya ina ga wuraren sashi 31 ko zuwa da 7, zaka ga inda ake magana cewa idan mutum zai tsaya takara, to sai ya zama cewa ba a kama shi da laifi da ya shafi wato cin hanci da rashawa ko kuma cuta ba.
3: Waɗanne sharuɗa ne idan ɗan takara bai cika ba INEC za ta iya hana shi takara kuma?
2: Inda INEC ake bukata ya yi kasan harka ce ta wato jam'iyyu. Misali jam'iyyu akwai bukatar ya zama cewa kafin a yi takara ya zama cewa an aika da rajista ɗin sunayen 'yan wannan jam'iyyar, ya zama cewa duka wanda zai takara ɗan jam'iyya ne. Kamar yadda nake gaya maka, a Najeriya muna yin party politics ne, muke siyasa ce muke yin ta ta jam'iyya. So dole sai ya zama cewa mutum ɗan jam'iyya ɗin ne, kuma da sunansa a cikin rajista ta members ta wannan jam'iyyar, kuma ya zama cewa an kai sunansa a daidai lokacin da ake buƙatar a kai sunansa, domin INEC ba ta ma'amala da mutum, sai ta yi ma'amala da jam'iyyu. To ya zama jam'iyyun sun kai wannan, idan za a fito da mutum ta hanyar nomination ya zama cewa wato mutum ko dai an yi consensus ya zama cewa sunansa ya fito ta hanyar da doka ta yarda shi ma. Idan ba consensus za a yi ba, sai an zo an yi abin da ya shafi primary election, wanda shi ma yanzu an daina yin indirect, wanda ake yin shi da delegate, wato sai an zo an yi ƙato bayan ƙato. Sannan kuma ya zama cewa sunan wanda ya fito din ya fito ta hanya ta demokradiyya ta cikin bin doka kuma. To da aka yi wannan shi ne. To amma idan ba yi wannan ba, ko kuma ya zama cewa a cikin mutum abin da mutum ya ciccike.

0: na forms da zai ciki na takara kenan wanda ake dauka daga jam'iyya wanda za a sai da mutunan nomination forms idan ya zama cewa shi ma akwai wani abu da ba a cika ba daidai ko wata ka'ida wanda INEC ta gindaya ta hanyar dokoki ya zama cewa a cikin cike wannan form din ba a ciki yadda ya kamata ba ko kuma mutum ya zama ya yi ƙarya duk za a iya duk da cewa yanzu wato unfortunately an shirya wannan magana akan ƙarya kamar mutum ya yi wani abu na kaiwa hukumar zaɓe wato bayanan ƙarya an ci da shi a cikin dalilai guda uku da ake iya kai ƙara ƙarar zaɓe kenan to amma ita INEC ɗin har yanzu tana da dama idan mutum ya zama cewa ya cike bayanan ƙarya ta gano ƙarya yake ta disqualifying din shi.
1: Barista Abba Hikima Fage kenan lauya mai zaman kanshi a Najeriya. To da haka ne muka kawo ƙarshen shirin a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya kammala. Ni Rabi'atu Kabarrinka nake cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.

0: Da zo karfe 9 ne saura kusan minti 11 a Najeriya da Nijar muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai filin gane mini hanya. Wani jigon dan siyasa a Najeriya ya yi kira ga jami'an hamayyar kasar su tabbatar sun ci gaba da aiki tare duk da barakar da ake ganin an samu tsakanin su bayan ballewar Peter Obi da Rabi Musa Kwankwaso daga jam'iyyar hadaka ta ADC zuwa NDC. Buba Galadima ya ce babban abokin hamayyar su shine Bola Tinubu da jam'iyyar sa ta APC. Da haka bai kamata su juya baya kan juna su koma su kar juna ba dan kawai siyasa ta raba su. A filmin na gane mini hanya na yau Muktari Adamu Bawa ya fara da tambayar Buba Galadima wanda babban aminin siyasar Kwankwaso ne hikimar su ta yanke shawarar komawa NDC.
1: Shinshine-shinshinen mu an ba mu shawarar cewa mu nemi makoma domin kila ba za mu samu yadda muke so ba a kotun da muka je. Kuma mun ga yawa dukkan waɗanda suke kusa da mu a cikin jam'iyyar ADC amma aka ce mu saurara kunna mu tabbata.

0: kotun nan ta tabbatar da abubuwan da aka gaya mana a boye ta zo ta yanke hukunci Supreme Court ma kotun koli wanda za ta iya cewa gashi ya ba wani wanda zai musu ta ce mu koma baya kotun High Court mu faro rigima
1: amma wasu suna cewa ai kamar ADC ta yi nasara tunda har an ba da umarnin cewar a maida sunan David Mark a shafin INEC wannan kuma ba nasara bace ba da ya kamata a ci
0: ai
1: kun yi murna kun tsaya ADC
0: to no ci gaban mai tonon rijiya ne ai in aka ce a maida sunan David Mark ai babu zancen kuma a koma wani kotu a ci gaba da ba'asin abin da ya wuce amma fa aka maida mu baya to wannan taraddadin in mun tsaya jira zai iya fa kai mu sai dab da zabe kotun farko ko ta biyu kafin a zo Supreme Court su yi mana abin da ba maso mu ko bukatar mu shine dukkan yadda za a yi a samu dan takaran da zai tsaya da Tinubu a kowace jam'iyya ne in ma ya yayyanke wuyan dukkan sauran jam'iyyo in da ya saura kai ko da makara ce ta saura amma tana da register cewa za ta tsaya zabe dukkan mu taru mu zabe ta
1: kai ambaci Tinubu kana cewa yayyanke wuyan jam'iyyu al misali suna da cewa su zargi ne tunda ba ku iya gabatar da hujja ba da cewa
0: ne mai magana wawa ne majin magana ba wawa bane dukkan abin da yake aukuwan nan ai an san da hannun gwamnati a ciki waye kuma gwamnatin jam'iyyar APC da gwamnatin Tinubu to za su fito ne su gaya maka cewa ai su suke yi
1: to me zaka ce zargin da wasu suke muku na cewa ku mutanen kwankwaso kun bi Peter Obi ne kawai saboda kawai akwai zalama ta cewa lalle sai ku yi takara mai kwan ku zauna anan inda za a hada kai a fitar da wani dan takara kwakwara wanda zai tinkari

0: akan kafarsa ba zai samu goyon bayan dan boko waɗanda suke gani hasada da kyashin sa na yayi abin da su ba su isa si ba tunda muna son mu gyara ƙasa muna son mu yi mulki in ka kira shi zalama ai baka yi laifi ba in ba mu zalamar mun yi hubbasa na karban mulkin ba ina zamu samu daman da zamu gyara ƙasa talaka ya amfana talaka ya numfasa ƴaƴansa su samu makaranta ƴaƴansa su zama mutane a samu magani a asibiti a samu hanyoyi a samu waye
1: amma kun je NDC ne da burin cewar kwankwaso zai samu takara
0: a'a ai wannan dinna Allah ne ana iya wayan gari gobe a ce kwankwaso ya zama shugaban Najeriya ko Allah ba zai iya yin haka ba
1: amma api mafi akasar mutane sun tafi ne akan tunanin cewar yanzu kun mika wuya Peter Obi ya fito takarar shugaban kasa ko kuma kumara masa baya a matsayin mataimaki
0: ai rashin fahimta ne in ma Peter Obi ai abin da ake kira muna goyon bayan ina duk zage-zagen da ake mana muna ji kap din sa amma rashin sanin tarihi yasa ake wannan in ma haka ne
1: yasa kace haka
0: in ma haka ne ai da kakanninmu aka fara Sardauna da Tafawa Balewa su suka fara aiki da Inyamuri ya yi musu shugaban kasa a Zikuwe ko ba ai haka ba tarihi
1: jamhuriya ta farko
0: ai
1: haka tarihi
0: a jamhuriya ta biyu Shehu Shagari da sauranmu mukarraban mutanen Arewa ba mu hada kai da Inyamurai mun kafa gwamnatin Shagari ba Ikwemeyi yana mataimaki ai duk wanda ka dauke shi mataimaki a constitution din Najeriya ka yadda da cewa idan Allah ya dauki ranka shi zai gado na uku ka manta ne cewa da aka je zaben fidda dan takarar jam'iyyar PDP a 1999 a Jos dukkan wani dan arewa babba a karkashin sa Adamu Chiroma da Susani Zangon Daura Ikwemeyi suka zaba to mu ba mu ne farko ba Aminu Kano da ake zance bayi alliance da NCNC ba
1: ta Azikwe
0: to akan mu aka fara saboda haka mutane ba su san
1: abin mutane
0: fargabansu duk mai fargabansu
1: fargabansu shine cewar almisali agenda ta raba Najeriya mai yuwa har yanzu akwai wani bangare na al'umar Ibo wadanda suke da wannan tunanin na cewar ballewa daga Najeriya
0: to kai ka manta Tinubu da yace ba ruwan shi da Najeriya ma shi da kansa ba ma mukarrabansa ba kun zabe shi yanzu yana gallaza mana ka taba jin Peter Obi yace a raba kasa
1: amma dai duk wannan zargi ne haka ta
0: zargi
1: ta cewar Tinubu
0: Tinubu bai fada ba bai fada ba Tinubu bai ma yadda da Najeriya ba amma kuka zabe shi me kuka yi wa gwamnonin arewa da yanzu suke goyon bayan sa gaba ɗayan su kap din su su 18 cikin 19 sun yadda da cewa ko sama da kasa za ta hadu sai Tinubu ya dawo wato rashin sanin siyasa ne
1: amma mai yiwa kila wani tunanin sa ne haka na kafin ya hau mulki ka san kuma ita rayo kullun tunani canzawa yake
0: to ka yadda kenan cewa Peter Obi ma yana iya canjawa ya zama mutumin kirki yana iya ma zama Alhaji Peter Obi
1: eh wannan yan Najeriya ya kamata ai wannan bayanin
0: gashi ina musu
1: to ya kuke ganin kamar za ku yi tasiri a wannan NDC kun baro can inda kuke da jigajigan mutane yan siyasa su Alhaji Atiku Abubakar su tsohon ministan Sufuri Anechi da sauransu nan kuma kun taho Peter Obi kawai da kwankwaso
0: mu kace ba da Peter Obi kace ba Peter Obi jiha nawa yace a lokacin jiha 13 yace har a arewacin Najeriya in za mu iya mara masa baya ko in za mu tsaya da shi shi ya mara mana baya a bisa wani sharadi to me zai hana a yi shi in mutum yace kar a yi Inyamuri in ya isa shi ma ya fito kafafin labarai ya ce baya neman kuriyar Inyamuri
1: haka kuke ikirari
0: masu zarginmu ba haka suke ba yanzu kai ka manta Alhaji Atiku Abubakar ya tsaya zabe a ACN da Ben Obi ka manta Alhaji Atiku Abubakar ya tsaya zabe da mataimakin sa Peter Obi ka manta Alhaji Atiku Abubakar ya tsaya zabe da Ifeanyi Okowa ko ba Inyamurai bane da kansu
1: akwai masu zargin ma cewar kawai wannan koma da kuka yi jam'iyyar NDC kuka balle daga ADC dinan za ku kare ne kawai ma da yi wa shi Tinubu aiki
0: wannan kuma duka rashin sani ne da kuma rashin sanin iya siyasa shi Tinubu abin da ya dauko shi ne a dukkan abin da za a yi baya son ya yi takara da wani mutum yana so ya tsaya shi dan takara ɗaya tilo
1: amma
0: ba dabara bane
1: ina kuka samu
0: ba kuma basira bace a ce dukkanmu mun taru a gude da man na sha fadan